balo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri pere mire to ura ngama ngia yini ka mo ti ngi gara mara lo nga mire to wa ngama a wi di je ka yo no.

0: kere wer kwaro
1: yom chun kere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro te loko kamu pene
0: iti winyo o radio.
3: Aneno nyako moro kae nyinge nga
4: Atoti
3: to bende onyalo mielo ngoma nyinge nga
4: Atoti
3: to be onya

0: kana bu bat dina tiem li ne ciol ko mi waan be be be ba kay ni ko non aya ma di ni wi
1: Pillum yet kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

gino mo kati tung chi mister wang mai ye no kore an ni mo achil an do ka di chi no an lim fo war petwer la la ta dok la tien ma an anyala nyala petwer la le ro an achil wor pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan ha An ne mon weng bok chel bi jinja cha berke tam ne kwak me na boy ti kin ge kuno he eto mon cha wa win gen duma duma man tu gli chi na teng gena da ti ma ene he ana chi no music mo ma gwa ko na parker ke nying me na boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na ma liet he man na ke na na pori ngar mo por ngot be letik an me a pori wa ma ko ma tu gnan mr boy bi locos man ki kome Ana wachi a boy a yele dong pe kiku mabe cho wachi muse kakumanda umira chwiri gangwa kochi nen pad ana wachi a boy kwonere tim kid meno kono be mad eto ana choka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chiri war na chiri gangala dira boy mister a poalitu Loro nanga mudun hee.

we tur an amete ki pene kwa madam se mister ti cho wacha ni ka kuore manok i kar ma cho do dugo cho kong do ling ata ya ko dwaka lokwe cha mo ne miana wachi war be an mi achi ro kama ene ti yeni kar mi ene no te ber us girl pa one at ene ni chi ki min ruma chi el ki nge kenyo mister a kwali tu lor na nga mudun he ana wati lu boyte ana ber kitam ne ka twar mer ko mo wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e to wati mu zeti makki ja lok an pe done done wi ma twal ki kuma be ati ki dakona ka ngar en kamegi dong pe ba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala tiana nya mo ber ni me chi pen ki ken chi bu nyoto du gore ka mi ana boy ki kome ana waje ka kuma na yel dong pe lu boyte gena dong pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera anana a wini ka chowati ki dakana ni ey nyaki liri we katwa erba ya ro maje ni yor yor wakira anu muze dugu ni no wati ya kuticho duju weng a waje ooo mana ya boy a yele dong pehe

perwanwo jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met anan wati a boy ay live na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane kuma yang wan ma tikata mak luoni lok moti ano ga cho kwot mot ka ta mati tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala ni ki mecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mister Ana wini ka chotu ki chak log ni nan ba muze A tiki la kir maler mo kan madak tao pi mno ni kom chao bi chile kome mera mo nyate poko kare Ana wacha boy ana berga na ta yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kir yan ngoma dak taw choy ni mere mo ni cho wati dak taw wati mere mo yat mak luone klor kon yin ki pana de ene na mi na tieno kir ni wadi ha a boy ana berga na gi ni way kon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma buru kata kar a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci orito ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho chi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bin yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni mo ka riyo na mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e a boy jero lok ni

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Bulbi.
1: Yum yek kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu
0: kwa. Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

Pero diangia piru pia mi pego paro mena. Pero diangia mi opikado. Diangia no ri ageno. Agua ho diangia mi opikado mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo dianga giri. Tira pi pi bi maduture te. Koba berdo. Well, by go, coming on, Megana. Lego. Well, well, banging, chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jummy, no one, not to you, can't know about it. No, me, or town, want to take you. Domio, chari, Lego. Your palamani go, coming on, Megana. Well, banging, chow, get a Lego. Bagire na ye papa wada ere won twe jomi lunga wano ti yo kan no ba eno mi ota wano te ti yo do mi o cha ile go aya ama le go tu mo kwa jena na mari o ti eni go mi ange le go do tu ma jena na mari o en ni go wa karo a bero ponye we ko be ko mi te le mo no wu na i winyo eto jo ke no no Kori kiri no mono no wi Berlin wo de ki pa pa bo. Agwa odi ang jami opi karo mina. Kori diang jo no ri agen. Ula jo wu ko chunya. Danga kira pi baby madatu rete. Awenyo. Gini ko ti mera wene yo le katina. Yange. Ya beche lo di kochon wan wi duru ko gogi wan duru ni ti akok to kwen duru ni kok lor mom duru ni lo ti ya pala karape duru no ti yo go to al komi to go bim ariemo amo elet kono ngoro ko gino ti mer kwen mi ange Ya beche lo di kochon wan wi duru ko gogi wan ni duru ni ti akok to kweni ma duru ni kok lor mom duru ni la ti ya pala karape duru no ti yo go to al komi to go bim aya aman ripote tu ne ofisa wal bank ni nga kobi Reportu ni opiswa ni juspe ni na ya digo chonte oro komi mat ni mat wori om wo diang me opino pui yon yori yori madate woro ko jona tin karaka wie yon de ema luang ma joka yeli nono mina agwa ko denga chemi opi kadu nuori agenu lem lema luang mi yeli nono Reportu ni opiswa wal bangema Reportu ni opiswa ni juspe ni na yao digo chonte oro komi mat ni mat wori yong wo diang me obiro pu yot yori yori madate woro ko jona tin karaka wye yot be karamano le katina ni matadu ki ngwati yo urwate ngwa tutu ye kul kuna goba karemaru tu ni doga wi Imaru nu olojo tu yo dange kinti a ye ye a ye Imaru gire te do duo chino ko Mira luong baba ko bineni Baba bada Ikobi maru nu Ikobi Kare maru tu ni doga wi Imaru nu olojo tu yo dange kinti a ye ye a ye Imaru gire te do duo chino ko Mira luong baba ko bineni Neno kanadu o raiba Dimo no ke Pengyo Punye tino Akin cha ke lo ripota ber Ena choko ni neno Ota papi guri ye che Iwet cho ye tuku no Imar wari che o baba ni amon no Luo Baba Yini bura bura ni Lo no ro bini ya wika Jado tuyo di anko etine tunge Jang lo no do abo Lo no layo di anko Baba we mokwe wari neni tia yi yi a yi a tunge dia Mia yele nono mina Lim mega lo ak joka yele nono Agwa o jaka chia mi o pika do mina

0: inaomba na kubunishi gubiru tuti mena mario yin yomi tekuwa kwa pingo pien tuti loo shigi pini nyweli yin shigi loo tuti yuwa pola pola yini tuwa rubiru kiti tenyo litinu teku mubanti yedu kiti nyari ye loo morote nyomo yini tetoko tiere pedo mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal nyaka shigi mundu mwendume gikome yoni miri maru unu mwendu Awe inaomba na kubunishi gubiru tuti mena mario yin yomi tekuwa kwa pingo pien tuti loo shigi pini nyweli yin shigi loo tuti yuwa pola pola yini torubiru kiti tenywa litinu teku mubanti yedu kiti nyariye lomoro tenyomo yini tetoko diere pedo mga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili meripeko yi tutwal nyaka shigi mundu mwendu megikome Mujeri mieri maru unu mon Bababe Aniwa Aniya miiba luturi
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shublo morpo shiki pat Kwanya legbolo pinga kumiru nga miela miela Ni diere le kobe kopate ni diere no kobe totere ni a Jinko ishumi diere no abuoni Ana wurut ji wani shigi shuka kiranga di mako kiranga di yoro ni pin mori atwal akaru ga on keri chonga ga di pijodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo jengre mi ne oda ono no bayin to be yete kawu yi jo ko boni mani shing shuklo morbo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe totere ni a yin koi shumi diere no abuoli ana wuro ti wani shigi shuka kira ngati mako kira ngati uro ni pin mori atwal akari kwao kiri chona kati pijodo pe aneno atina yin biri winya ni ajo chingori mine kodako noro bayin kobe pe winyo karboni mati Inga tamu nyoma choke chunga keluge Morutara kelani Iburro Burra bear Wani na peo burra bear a keluge ya nalua nya wora Wala ima dong kwa mechwe ili chunye kwa mwini Winyu karobori mat ima dao daye Winyu karobori mat ima dao kobiye Ninyo makenu kila chunye peye shon Dongjo meri udia dine kadiango Amen ni tupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago, achu mwidano pa.
0: Neno. Mwwele wale ye.
1: Winyu karobori mat, ima dao da ye. Winyu karobori mat, ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku diya tine kadiango. Amengi tupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago, achu mwidano pa.
2: Bulbi yum yekere wer kwaro
3: Alishani winyu kwa kwa
4: Mar me pacho
2: Iti winyo or radio Piyum yekere wer kwaro
4: Mar me pacho
2: Iti winyo or radio

Jal wat ming ming wel tia rolo tien wa. Un mon ko wimba. Ayaya a la dina. Kikuma bek an mo ogang paladira boy mister. Hey. An anaka cho wila wila ot ngatomo wila wila ot kono. Chia berkitam en kom madam segi koma egwak eno. Hey. Kikuma be, ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer li peri. Ana wachi apoi. Good. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wai ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. Wat a chwini du cho ki mat. Cho ole wai komo babu doge nena we tika yatu megi danu ki chwini kuja wai ha. A boy kar oy la ka dado kit bab dog a boy ndako kar cha chodo he eto ana win choka mer ki pak magwai ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri yene di chi ana na ki kome ana wachi mana ye boy ha ana wachi lu boy te ana ber ki tam ne gwa ma man pi ana cha chi ger ma man po ko ne pe kar la lu ma man ene dog chi ana ne boy lu boyte ka ko manti put genu pe e to wati muse wa ka wati leba chola ti ka penge yo yin penge ni diang muti ana ye karuke ana wati mana ye boy ye

jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met anan wati a boy ay li na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane kuma yang war ma ti kata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot kata mate tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye o mer kay nano poko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis te kay min itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chaki wan wan mala mal ana wacha boy do e ikarma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka chotu ki chak log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma dak ta fi mo ne kom chao bi chele ko mo mera mo nyate poko kare ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kar man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kir yan ngoma dak taw choy ne mere monye cho wati dak taw wati mere mo yat mak lone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wadi ha a boy ana bere kan ene gine way kon ken ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci orito ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho chet kon lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bin yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu ji tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni en mo ka riyo na mo ka tel lage ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy cher lok di

0: ngolore ye emonje twenye tetwo kupacho egina meter kuno parlonde
1: iyo mbie kere wer kwaro
2: alishani hwiju
3: mar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti inyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yung video tell. Iroko kalupe ngayon.
1: Iti inyo or radio.